Damashole ragade un toto e ragade un toto Damashole shararia shitae shararia ma shitae Damashole duratile nakata si agarang anantae Damashole si agarang anantae si agarang anantae Damashole ya walala Damashole gavto